kakaya. Sa buma anong tufuanin niyan ni mo, na nyo ma awutuyen ni mo, sa hundi niya miyayen, na nahumabuang, ito'y wata.

minim ni awofa mu na no pae na minim ni akoso wa brafo me de dube bi na pita ene shefo no na aposo babo sa so a chebo wodi wonim de ene wonya nsa ye biara ba wona ni pa wo so wo kunya ni Jesus aso chidi yedi se wonim ba wo so ne wo so bari me bi wo ho a.